Nairobi, Kisumu, Mombasa, kote Kenya. Sauti moja tu inatawala usiku. Wimbi Masharia. Hapa